0: katuwang.
1: Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan.
2: Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective
1: siya. Mas pinalagas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Safe Drugs mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

trip.

0: kaibigan mong Squawking.
1: Di ba nakakairita? Di ba bang dyan enerhiya? Di kita masisi kung ganyan kang talaga. Pero sa awag mo na akong idamay di.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Spirit FM. Access granted.
1: Ang kaligayahan ng pamilya ay nagsisimula sa wastong pangangalaga ng sanggol habang nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya't mga nanay, habang ipinagbubuntis pa lamang si baby, ay siguruhing ligtas ang kalusugan mo at ng iyong sanggol. Huwag ipagsapalaran ang buhay ninyong mag-ina. Bumisita agad sa health center upang maalagaan ka ng registered midwife sa panahon ng iyong pagbubuntis. At upang masiguro na ligtas ang iyong panganganak, pinapayuhan ang mga inang nagdadalang tao na mga sa mga ospital, lying-in clinic, rural health unit o barangay health station sa inyong lugar. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, from Nutricom at ng himpilang ito.
2: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at ng himpilang ito.

0: Alive Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: OPM Hits noon at ngayon. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.
1: J-Mar, Dodo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, Dodo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: D3. Ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Best friends!
3: I'm Boy!
4: I'm Brenton!
5: I'm Aaron!

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko.

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, never.

0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM. Spirit FM.
1: You came at a bad time.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at

0: Oil. Mampibili sa mga butika.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Star. Todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mart, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4.
0: Itudo na ang pagsali.
1: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Carla. Hirap akong pumigat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks now. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalagas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Tandaan, ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
4: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa at ng himpilang ito.

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaw sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo ng Luwalhati ay ang pag-akyat sa langit. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at alayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kaparang noong una, ngayon at magpapasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng Luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles kasama ng mahal na Birhen. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala

0: Anguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Ang ika-apat na misteryo ng Luwalhati ay ang pag-aakyat sa langit sa mahal na Berheng Maria, kaluluwa at katawan. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao, upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulos sa tukso at ayayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara nauna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.

0: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen bilang reyna ng langit at lupa. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga taga-tangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habang ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Aba po,
4: Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
1: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos.
4: Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesus Kristo, aming Panginoon. Amen.
1: Manalangin tayo.
4: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin, na kasama mo at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
4: Siya nawa.
1: Sumapayapanawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
4: Siya nawa.
1: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
4: Siya nawa.
1: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas at muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
4: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang bangko.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Trap Premium D3. Ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Mga ina, para masiguro na matagumpay ang pagpapasusot sa inyong sanggol, sundin lamang ang check o tama, sapat, eksklusibo, tama, pasusuhin agad ang iyong

0: tungkol sa kanyang pagsilang upang maramdaman niya agad ang init ng iyong pagmamahal at hindi na siya maging maligalig. Sapat, huwag mag-alala na kaunting gatas lamang ang nakukuha ni baby tuwing pinapasuso mo siya. Sapat ito sa kanyang unang linggo ng kanyang buhay. Ang madalas na pagpapasuso ay magpaparami ng supply ng iyong gatas at ito ay magiging sapat sa pangangailangan ng iyong lumalaking sanggol. Eksklusibo. Tandaan, gatas ng ina lamang ang ipainom kay baby sa unang 6 na buwan ng kanyang buhay. Wala nang iba. Kaya't para masaya at malusog si baby, mag-breastfeeding check. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang hindi lang ito.
1: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at nang himpilang ito.
2: Best friends!
3: I'm Boy!
4: I'm Brenton!
5: I'm Aaron!
6: Ako si Jeff!
7: And I'm

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

Trip.

0: call.
1: Spirit FM repairs broken hearts with music.
2: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: 23. Ang bago!
1: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalagas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best. Best. Good morning.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
3: Kasangga at Kalusugan.
1: Coming up next!
3: Coming up next!
1: Coming up next!
4: Diabetes. Sakit sa puso. Ilan lamang sa mga suliranin pangkalusugan. Sanhin ng labis na pagkonsumo ng matatamis na pagkain na walang naidudulot na sustansya sa ating katawan. Kaya gumamit na ng natural na pampatamis ng pagkain at inumin. Ipinakikilala, Mark Stevia Food Supplement. Sadyang ginawa mula sa kataas ng halamang stevia para sa ating mga kasangga. Low cholesterol, low carbohydrates. Nagbabalanse ng sugar level ng katawan. Nagsisilbing food supplement dahil sa dami ng ibinibigay na magandang benepisyo sa ating kalusugan. Mark Stevia Food Supplement. Pampatamis na walang worries. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan.
5: Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
6: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
7: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
8: Kasanggang Engimar Camonias.
9: Engimar Camonias.
10: Engimar Camonias.
11: Engimar Camonias.
12: Camonias. Camonias.
13: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: kasanggah at kalusugan. Sumasa himpapawid ang programang Kasanggah at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasanggah. Kasanggah at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasanggah.
1: Jimar Camonias.
2: Jimar Camonias.
1: Jimar Camonias.
2: Camonias.
1: Camonias.

0: magandang umaga! Heto na ang inyong kasangka, kalusuga!
1: Kasangka at kalusuga!
0: Engimar Camonias!

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: Sa ating mga taga-subaybay, yung ating mga minamahal na mga super.

0: Hey, good morning. Welcome po sa ating programang Kasangkat Kalusugan. Saan man po tayo naroroon sa mga oras na ito, kasali po tayo sa programang ito. Ang programa po natin ay hatid sa inyo ng Jamar Herbs Incorporated, ang tagagawa ng mga dekalidad at mabibisang produkto na atin pong tinatangkilik dito sa ating mga lugar, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po ang mga kasangga nating nakikinig? Mga parents natin saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Yung ating mga kasangga sa bahagi ito ng Luzon, ito po sa bahagi ng Calabarzon, Memarupa, dito sa bahagi ng Kamaynilaan, Kalakhang North Luzon, at siyempre naman dito sa ating lugar sa Bicol Region, Visayas Region, at sa bahagi ng Kalakhang Mindanao. Good morning! Kumusta po tayong lahat, mga parents kong minamahal, sa ating mga nanay na talaga namang patuloy na nagmamar cafe at nagmamar choco, ang kanilang paboritong kape at inuming tsokolate. Marami pong salamat sa inyo at hindi po tayo nagkamali ng mga iniinom sa umaga sapagkat yan po ay dekalidad, registrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Tunay naman pong mahusay ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated sa pamagitan ng mga herbal extract, mga parents kong minamahal. Correct! Lagi nating tatandaan, mga kasangga, alaga ng Jamar Herbs Incorporated ng management ang mga sangkap ng mga produktong binibili po natin araw-araw dyan po naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Good morning sa ating mga minamahal na mga senior citizen, ha? Mga nanay, mga tatay, siyempre sa ating mga lolo at mga lola, sa mga tito, mga tita, good morning. Welcome po sa ating programa, ang programang Kasangkat Kalusugan. Yan po ang nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon may kaugnayan naman sa mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated. Good morning! Good morning! Ano nga ba yung mga produkto natin, mga parents kong minamahal? Palagay ko po naman alam na alam po natin yan sapagkat yan po yung isinasali natin sa ating papromo, ang Jamar Todo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Season 4 na po yan, mga kasangga nating nakikinig.
1: Jamar Todo Panalo at Magka Premier Raffle Promo Season 4.
0: Yan po kayo pwedeng manalo ng maraming pambili ng produktong Mark Cafe at Mark Choco. Isama natin ang Mark Juice, mga parents kong minamahal. Ang mga produkto po natin para sa kalaman ng ating mga kasangga, mga tagapakinig, ito pong kauna-unahan nating produkto, ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ang sarap ng natural. Tapos itong ating isang masarap pa rin, ang kaping bigas, ang Mark Cafe with Brown Rice Extract na sinamahan ng maraming herbal extract. Yon, mga parents kong minamahal, ha? At ito pong isang produkto natin, ang ating Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Nam Nam Healthy sa katawan. Tapos itong ating mahusay pa rin produkto, ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix, ang pinagsama-samang mga extract ng prutas, mga parents kong minamahal. Piling-pili po yan, ha? At mayroon pa tayo, mga parents kong minamahal, ang Mark Capsule Herbal Food Supplement na nagkakaubusan sa merkado dahil napatunayan ang kanyang kahusayan sa pagpapalusog ng ating mga parents sapagkat nariyan ang mga pinagsama-samang napakahuhusay na mga herbal extract, mga parents kong minamahal. Mga subok na ika nga, at talagang napatunayan na yan po ay mabisa kaya mabili ang ating Mark Capsule sapagkat unang-una hindi lamang sa effective kundi mura po yung benta ng ating Mar Capsule sa merkado sapagkat yan po ay handog ng Gemar Herbs Incorporated. Ano? Parang yung management ay nagmamalasakit lamang sa ating mga parents sapagkat unang-una po ang isang capsule niyan, 25 pesos, pero magkano po niya nabibili? 12.50 or 13 pesos sa mga drugstore. Ano? Kasi po mga parents kang minamahal, ang hangarin po natin, kayo po ay lahat ay maka-avail ng ganitong klaseng kapsula. Ano po? Sa drugstore po natin pwedeng mabili yan. Ano? Tapos mayroon tayong produktong itong ating Mark Stevia Alternative Sweetener. Baka makalimutan po natin yung ating pampatamis without worries. Ano? Tapos ang produkto rin natin mga kasangga ay ito pong isang produkto bagamat minimemorya ko po yung mga produkto. Wala akong kopyang hawak dito eh. Meron tayong Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ito pong vitamin C, ito po'y puro 500 mg kasama ang 10 mg naman na zinc mga parents kang minamal. Yung po bagang sabi nga single mineral po ito. Ito po ay ginamit nung panahon ng COVID-19 yung pong mga ganyang klaseng single mineral kasama ang vitamin C. Ano? Kaya napakahusay po niyan mga kasangga. Ano? Mark C Vitamin C Plus Zinc or with zinc ascorbic acid mga parents kang minamahal with sodium ascorbate mga kasangga. Ano? Then isa pa, ano pa yung produkto natin mga kasangga? Baka malimutan po natin ay hanapin ng ating mga parents. Ani? Ito pong Mark Up Capsule Herbal Food Supplement with Sopalmeto. Yan po naman ang iniinom palagi ng ating mga parents na nagkakaproblema or nagpapalusog ng kanilang prostate. Pati po naman sa babae na umiilag sa ating polycystic ovary syndrome. O yung PCOS po yun mga parents ko. Sapagkat may Sopalmeto tayo, so makakatulong po sa atin yan mga kasangga. At hindi lamang po Sopalmeto, maraming ibang ingredients po ang ating markup capsule. Ano? Tapos, huli na ba ito? Yung ating produktong, naku, in-improve na po ulit yung ating gandang natural. Naku, matutuwa nito yung mga kasangga natin sa Kalawag, Quezon, honey. Sino nga ba yung ating paborito itong gandang natural, honey? Ito po yung sabon, ha? Gandang natural, GN, gandang natural. Tatlong klase po ito, ha? Ito po ay may kasangkap na vitamin E. Maganda po yung sabon ha. Sabihin lang natin sa mga drugstore, bibili kayo ng sabong gandang natural. Ano? GN. Ha? Gandang natural po mga kasangga. May orange papaya. Ang ganda ng orange papaya ha. Ang ganda ng ano niya ha. Ang ganda ng pagkakagawa po ng sabon. Wow! Sana may TV ano. May television para nakikita ng ating mga parents. Ang ganda ng sabon ha. Mga nanay ko nakikinig, subukan po nating bumili nito. Tatlong klase ang bilhin natin ha. Yung pong orange, yung pong green papaya, tapos yung pong isa, yung germ fighting action ha, gandang natural, guava. At hindi na po natin ginawang marble kasi po pag marble, napag-aralan po natin na medyo nawawala po yung ano yung ang tawag dito parang nakupas yahan eh. Kaya ang ginawa natin, pinuro na po natin para purong-puro naman yung gamit ng ating mga parents. Ha? Maganda po yung ano, pang-alipunga daw yun, ano? Mga kati-kati, yung germ fighting action. Ano? Yung ating isang gandang natural na guava with neem plant extract. Opo, tsaka green papaya, yung hilaw na papaya. Maganda rin po yung sabon. Ha? Talaga namang ganda na pagkakagawa ng sabon natin. Ha? Alam nyo, para makatipid mga parents kang minamahal, hati-hatiin ninyo pagkay nakabili sa isang piraso. Ani, hati-hatiin po natin. At para sabi nga gustong makatipid ng ating mga parents. Ano po? So yun po ang ating mga produkto ng Gemar Herbs Incorporated, Luzon, Visayas at Mindanao, saan mang sulok ng ating lugar. Good morning po sa ating mga kasangga. Sa mga gustong mag-message sa ating numerong 0918277788 at 0933214528, pwede na po kayong tumawag. Pwede kayong magminsahe ha. Yang numero pong yan, tandaan po natin, 0933-214-5288. Ulitin ko po ha, 0933-214-5288 at 0918-277-7888. Ha? Pwede kayong tumawag, pwede kayong sabi nga mag-minsahe at pwede ko kayong tawagan para po naman sa akin po yung yung bayad nung nung pagtawag ni. Di bali po sa ating mga kasangga, maraming salamat at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Tayo po ibabalik pagkalipas po ng ilang paalala sa ating program Kasanggat Kalusugan. Ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Jmar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
3: Injimar Camonyas.
4: Injimar Camonyas.
3: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Injimar Camonyas.
4: Injimar Camonyas.

0: Magulang.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig. Kayo po ay laging mag-ingat ha, sa inyong mga patutunguhan. At syempre yung ating mga parents na bumabiyahe ngayon, mag-ingat po tayo. Kayo po ay laging nasa lansangan, hani. Ay dapat lagi tayong magbaon ng napakahabang pasinsya o isang sapong pasinsya, dagdagan na ninyo. Sapagkat parami po ng parami ang sasakyan, mga kasanggano. Parami ng parami ang nagkakaroon ng sasakyan, kaya ang gulo na sa karusada ngayon, ha. Kailangan po'y mag-ingat palagi tayo. Mas lamang po ang nag-iingat, mga parents ko. Bagamat hindi po nag-iingat yung iba, ay di sila po may kasalanan. Wala kayong kasalanan doon, ano? Kaya wag naman sanang ma-involve tayo dyan sa mga ganyan, ano po? Dyan sa mga, sabi nga, sabitan na sasakyan. Yung bagang ikaw ay biglang sisingitan sa unahan ng single na motor, eh pag na-out balance, tatamaan ang ating sasakyan. Ano po? Parang anong nangyayari po, eh damay po ay nananagot din yung may sasakyan, yung may four wheels. Ano po? Yung mga motor na mga pasaway ang mga driver. Ano? Yung sinasabi nilang kamuti driver. Yan, ha? Mga kamuti, ha? Kaya dapat tayo po mag-ingat sa mga kamuti drivers, ano? At yan po ang usong-usong ngayon, ha, na tawag nila doon sa mga taong walang disiplina, ha, sa pagmamaneho. So wag na po tayong sumali doon. Tayo po ay magpakabuti, ano? Ay tayo po ay it was 1995, mga parents ko, ay tayo pinagmamaneho na, ano. Pero sa awa po ng Diyos, dahil tayo po ay marunong magpasinsya dyan sa mga pasaway, ay hindi po tayo nasasabit sa mga ganyan. Nag-iingat din po tayo palagi, mga parents ko, ano. Mahirap din naman yung padalos-dalos po eh. Kaya mas magandang nakaka-uwi tayo ng walang problema sa ating mga tahanan. Mag-ingat po tayo, mga parents ko. At sa mga oras pong ito, tayo'y alam ko pong kayo'y humihigop ng masarap na produkto natin, ang produktong Mark Cafe, Mark Choco, Mark Cafe with Brown Rice Extract. Bagamat yan po na may proven na ano, eh atin pong ituloy-tuloy ang pagkonsumo niyan, sapagkat wala namang ibang pinakamahusay na kaping may herbs dito sa ating bansang Pilipinas. Para sa akin, ay ito pong produkto ng GMR Herbs Incorporated. Sapagkat kung maalala po natin, ito po ay ginawa para sa ating mga parents ng libre nung una. Kasi pinatitikim po yan sapagkat ayaw po natin ng kaping mataas sa caffeine content. Ayaw namin ng strong coffee, ha? Ayaw namin ng kaping pag ininom mo, ikaw ay babangon dahil sa gusto mo. Pero ang problema, hindi na kayo makakatulog kapag yan po ay strong coffee. Ano? Yung sinasabi nilang kaping nakakagising, ay nako, mga parents kong minamahal, huwag na nating hangarin yung kaping nakakagising. Yan ay mataas sa caffeine content. Ang maganda po sa Mark Cafe, kaya nga po ito ang kaping kakaiba, ha, sa merkado. Kakaiba sa ating mga parents, ha, mga kasangga. Bukod sa maraming herbal extract, ay nakakapagparelax pa ng ating pangangatawan. Kaya tayo nakakatulog ng maayos. Sabi nga po nung iba, kapag nagkape ka, hindi ka makakatulog. Ay sa Mark Cafe po hindi. Sapagkat ito po ay dinesign, ha, para sa ating mga kasangga. Ito po'y binuo para makatulong sa kalusugan natin. Bagamat yung ibang mga parents, mahilig sumubok ng ibang produkto, mahilig sa pambubulan ng ibang produkto na sila'y nagsasalita na gamot ang kape, ay huwag na po tayo maniwala kapag sinabi nilang gamot ang kanilang kape. Hindi po gamot ang kape, kaya nga po kape eh. Bagamat mga parents kong minamahal, ano, ay tayo po ay natutulungan ng mga herbs ha, para po tayo'y maging malakas, maging masigla. Ano po? Pero hindi natin pwedeng i-claim na gamot yan. Wala namang sinasabing ang ating kape ay gamot. Hindi po gamot. Ito po ay nagsisilbing food supplement. Bakit naging food supplement? Sapagkat may mga herb at extract po yan eh. May mga herbs na may mga nutrients na pwedeng makatulong sa ating kalusugan. Madagdagan ng sustansya, kaya food supplement. Madagdagan ng sustansya ang ating katawan para lumakas po tayo. Ibig sabihin, yung ating resistensya, yung ating immune system, palalakasin ng mga herbal extract mula po sa produktong Mark Cafe, Mark Choco at Mark Juice, maging Mark Capsule o mga lahat ng produkto po natin ay paiigihin ang ating katawan, pasisiglahin, palalakasin. So makakalaban tayo sa mga sakit. Kaya nga kasanggan nyo ako eh. Kasangga at kalusugan, mga kasangga. No? Kaya yun po mga parents kong minamahal. Ang amin pong produkto, ito po ay ginawa ng maayos para sa ating mga parents. Ano? Ang atin pong produkto, kung susuriin po natin, ay talagang napakahusay po ng mga herbal extract na nakahalo po sa ating mga produkto. Ano po?
0: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
1: So, yung pong ating Mark Capsule, maiba ko nga po pala mga kasangga, no? Baka hindi po natin alam, itong Mark Capsule ay isa po sa pinakamahusay na kapsula sa merkado. Opo, mga parents kong minamahal, 12-in-1 ito eh. Kaya ito dapat po yung ating bilhin sa merkado, bukod na sa mura pa, ay maraming health benefits, ano? Isipin na lang natin, mga parents kong nakikinig, ano? Yung pong active ingredients nitong ating Mark Capsule, ano? Eh, nariyan po yung ano eh, yung nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Alin? Agaricus blasimoril mushroom powder. Yan po ay masarap, malinamnam pag inihalo po sa ating kape. Ito po ay edible mushroom, ha? Or nakakain ng mushroom. Talaga namang kung ating susuriin ang klaseng agaricus mushroom na nagmula po sa bansang Brazil na nagtataglay ng polysaccharides para makatulong, makapagpalakas ng immune system ng ating katawan para labanan ang mga sakit, matutuwa po kayo kapag mahusay po tayong mag-research. Kaya nakakatuwa, ano? Yung ating Mark Capsule, dati hindi napapansin, ngayon ang problema, nauubos. Nauubusan tayo. Kasi tahon-kahon namang bumili itong ating mga parents. Eh siyempre naman, isipin natin ha. Sabihin na natin 1,300 ang isang kahon. Ayan po ay umaabot ng 2,500 eh. Yung computation po natin dito ha. Pero bakit po naging 1,300 or 1,250? Kaya sapagkat mga parents kong minamahal, ito po ay naging bonus na lamang natin doon sa ating mga parents. Ano? Kung marami namang gagaling, bakit ang hindi? Kami po kasi sa GMR Herbs Incorporated, lalo po ang management ay napakatulungin sa ating mga parents. Since 2011, inilaunch po ang isang ganitong klaseng produkto dito po sa merkado o sa pamilihan, ano? Para lamang po masubukan ng ating mga parents, sapagkat kape ko po yan eh, ako po ang umiinom yan eh. So napatunayan ko na mahusay. Ngayon, pinatunayan ng ating mga parents, lalo rin sa bahagi ng Batangas Province, ano? Dito sa Quezon Province, Bicol Region. Talaga namang tunay ha, na mahusay. Kaya nga po, tuloy-tuloy ang pagpo-produce ng gayong klaseng produkto. Ito pong produktong kape at itong produktong Mar Capsule. Mga parents kong minamahal, ano? Kaya dapat kung kayo po yung naghahanap ng kapsula na talagang legit, sabi nga, tunay. Talagang mahusay, ha? Eh, wag ho nating wag tayo mag-atubili. Atin pong bilhin ang ating Mar Capsule. Kapag tayo bumibili ng Mar Cafe dyan sa merkado, isama na natin po ito. Ito po yung magandang baunin eh, pag kayo may mga lakaran. Tumarin nyo sa isang araw po yan, ha. Ang isang kapsula sa isang araw, pwede na po yan eh. Pero maganda sana dalawa, isa sa umaga, isa sa gabi pagkatapos natin kumain. Tapos yung vitamin C na puro natin, yung Mark C, sa tanghalian pwede po yan. Kaya ay awan ko na kung hindi kayo lumusog mga parents ko. Nasa sa inyo po yan. Uminom ng maraming tubig, mag-exercise po tayo tuwing umaga. Yan po mga parents kong minamahal. Ano? So paano po mga parents kong minamahal? At dyan lang po kayo. At pagkatapos ng programa, mamili na po kayo ng mahusay na produkto ng Gemar Herbs Incorporated.

0: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan. So, happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Happy birthday, mga parents kong minamahal.
1: Happy birthday! Woo!
0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal para sa ating mga nanay at tatay.
2: Congratulations and celebration.
0: Okay, tatay, magbigay ka naman ng bulaklak kay nanay. Ano? Maganda po yun. Ha? Magandang gawain po yun kasi anniversary po natin. At para naman po sa ganun ay manariwa ang mga unang naganap sa ating buhay bago po tayo, sabi nga, nagpamilya, ano? Yung pagkakasal po, mga kasangga, ano? Happy anniversary po, ha? Dami kong sinabi dun, ano? So, yun po. At maraming salamat sa ating mga nakikinig, sa mga may karamdaman ngayon. Gusto po namin kayo gumaling. Ipagdasal natin sa pong lumikang ating karamdaman. Tiyak gagaling po tayo. At sa bahaging technical, nariyan po naman si Kasanggang Hernan Uribe para sa FB Live. Para sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Irvin Enriquez. Sa research naman, nariyan din naman ang ating Kasanggang James Banyaga. Ano po? Ako po ang lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camuñas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapulusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay

0: Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: It's fun to be with Spirit FM.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits.